yangu Tanzania. Utajiri ardhini ni mwingi kupindukia, lomadi ni tumbi tumbi, ardhini kuzamia. Tanzanite, dhahabu, almasi.

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha kgole sharp mfanaka, ha kgole sharp da. Tsinogo nogo ha se yo mo mo tsisa.